0: palo. Mire to angama ngia. Yini ga do go gara mara puri no. Mire to angama ngia. Yini wa ro go gara mara puri no. Mire to angama ngia. Yini ga mo ti ngi gara mara lo ngia. Mi ga to wa la ngama a wi di je ga yo. Ore ni
1: Bella way.

0: bolo chimu leja e ka leja do jaro ni ai pe ma chimu wa pi ani ya ni ko me gelo wa to mo lai ni ange do mu jano ko ke kare e wala dwe go mo lai mi kai wi e wo ga mo oler kwa ma lai wi di angone roba o to apa ene gen eno mana ponyu mon pole kwa o malaya mana ponyu mon pole kwa o malaya ke wi di angone re ge go nya re ne keno ai te wo a cho pe ge ri wang pa ne nu bo le pulo ene ni sha ini ndo a ki
1: e ti wi wi nyo o radio Yum yit kere wer kwaro
2: mar me pacho
1: iti yunyo or radio

Gino mo kati tung chi mister wang mai yen okore. An ni mo achiel an dok adi chunya we an lim pa war petwer la ta dok la tien ma an anyuala nyuala petwer la ro. An achiel wot pa o malaba e kar mo kuno mister an no kuno jan. An ne mon weng bok chelo bie jinja cha berke tam ni kwak mi an aboy di kin gi kuno. Eto mon cha wa win gen duma duma man tu gi li chunya o. Gena da tema yene ana chunya music mo magwa ko na parker ke nying mena boy be locos man chiki kuma be dan gu pon kana na maliet he man na ke kana na pori ngara mo pori ngot belletik an mi a pori wa mal kuma tu gena mr boy be locos man ki kome ana wati a boy a yela donc pe ki kuma be jo wati muze ka kuma nda o mera chuli gangwa ko chi nen but ana wati a boy a boy konara tim kin meno kono be madda eto aner choka war len len cha lo dan ki kono cha wati ha a boy kar por ki pigi piga dado wana chir war na chir gangala dira boy mister a poali tu loro nanga mudun he

Paladina. Kikuma be kan ma organ paladira boy mister. Hey. Amen ka cho wila wila ot ngato mo wila wila ot kono. Chi aber kitam en kom madam segi koma igwak eno. Hey. Kikuma be ana wini ka nyeri pa ngata pa ni mami an yer le peri. Ana wachi apoi. Good. Hey, ikar madan nan ke pinga pe mer ni anga mer. Ana tu gi chelu pe ne wa e a boy we. En mama ni kon pe kat wa ka mata do. E wa ta chwini du cho ki ma. Cho oro wa ko mo babu do ke nan we ti ka yatu me gi danu ke chwini ku ya wa ha. A boy kar o ila ga da do. Ki bab do ga boy nda ko kar cha cho do. Eto ana win cho ka mer ki pak ma gwa ko ngar cha ni nya dundu. Nya kiliri. Yena di chi ana na ki kome ana wa chi mana yeah boy. Ana wachi lu boy te. Ana ber ki tam ene gwa mama ne piana cha chi ger mama na po po ne pe kar la lu mama ne ene dok chi ana ne boy. Lu boy te ka ko ma chi put ge no pe e cho wachi muze wa ka wachi le ba chole ti ka pe nge yo. Yin pe nge ni diang muti. Ana ye karuke. Ana wachi mana ye.

wetur an amete ki penjo kwa madam se mister ti cho wacho ni ka kuore manok hey. Ikar ma cho do dugo cho kong doko ling ata ya ko dwaka lokwe cha amone miyana wachi waro be an amia chetwa kama ene ti yene kara miyana no teo beru us girl pa one at anu ni chiki miyana ruma chiel ki nge kenyo mister la kuali tu loro nanga mudun hey. Ana wati luboite anna ber kitam ne katwar mer ko wor wan kiri wako chi win lok ma mane ma in komiti e cho wati muzeti makija ka lok an pe done done wiya ma twal ki kuma be anti ki dakna ka ngar en kam ki dong peba pe yel wiya en to kai bi chierba man nge at ken ke no at mo mala ti na nyaka mo ber nyime chi pen ki ken chi obu nyoto du gore ka miana boy ki kuma ana wati ka kuma na yel dong pe luboite gena dong pie yini kuar gang ana bi dugi speed te a chaka wat kuma na mera ana wini ka cho wati ki dakana ni e nyaki liri we gat werba ye ro ma tin yor yor wakir an muze dugune no wati o ticho dujo we awaje o mana ya boy a yere don pe

Mamma quero wa wo ja ja lo li ma wora ja la we yo mami kiguma be karma ogon pala dira boy mister hey anan ka da ko nyir putti bu de ga ci wu met an wa ci a boy ay li na boy tang tin hey genado ti mai la tena mane ko mayang war ma ti kata mak luoni lok mote ano ga cho kwot mot kata ma ti tiri mak luono chanda ti wi met a kenyo mister ha Genati ye kona Genati ye merke nano Poko kala niki meja maki wiyo kome ki vanis dek Kae ming itu erpan pik dek ne rinyo nyo nyanya Gen chaki wang wang mala mal Ana wacha boy do Ikarma da pa nye do dir pi logo war mister Ana winyika cho tuki chaka lok ne nan ba muse Ati ki lakir maler mo kan madak tau pi mnoni kom chao biche li kom mera mo nyate pokare Ana wacha boy ana bere kan nata yin kuma yor karaman dok tuo mo tie la tien ci dok raj do la tien na man kir yan ngoma dak taw choy ne mere moñi cho wati dak taw wati mere moñi yat mak loone klor kon yen ki pana de ene nan mi nata yan okir ene wadi ha aboy ana bere kan nana gine way kon gen ki de karaman taib yat man yen ma buru kata kara a yele don pe do la tien an bana winyu wile mo tie yele kan tamne ka tiu ki yat ni ci olto ramo kele la la mo chowati muse yin ka go wati lok pe winu kon de wa ka telega ana wini ka chochi ton lega mo ma pek ni ruba ruora tu etian jo mati ka bino kan kan wang ma ti o dek man ya ka gutuji tu toale wele wa man me ir getek chwin wa ngonyo ngonyo mo ki gaj ma rajo o bet pe cha me cham ki kwan Amen. Ana wachi a boy dekene don keri yo polo ba ci twar ber. Enta boy wa wachi ni diang muti ni mo ka rino mo ka tellare ki bi kor ki speri gen ko ro. He. Jao chamo ni ma bere. Are lo boy te. Jao lilo ni ma wo. Were yo ko tiene wo. Jao chamo ni ma bere. Are lo boy te. Jao chamo ni ma bere. Ari latina jai paro lokawo ari luboide e aboy jero lok di

0: nemu wopenya tuwe kome. Ubera no no de wopenya tuwe ne tuwe kumu magene ngo atuwe ugamu ni tuwe na maga ni ngura. Uchor kora opo kukia pira ni ya gata. Eka ngeta chere kero de chele pa miku ya kain. Eno kamo kini ni manu shango yoturin. Ilete jangan karo kubi bunti ya shango ni en. Kobi. Ubera no no de wopenya tuwe ne tuwe kumu magene ngo atuwe ugamu ni tuwe na maga ni ngura. Uchor kora opo kukia pira ni ya gata. Eka ngeta chere kero de chele pa miku ya kain. Eno kamo kini ni manu shango yoturin. Neno. Ah. Nyenera ya wariyo dioglani. Nyenera ya nyono dioglani. Tuweno mi ado wariyo dioko. Tuweno mi ado wariyo diotoni. Awono komdawo na joko kamera. Ayelo komdawo na joko kamera. Imunda iwe dawo na joko kamera. Imunda iwe kashiga joko kamera. A chode kode wori tay do kitiko gene chamu yotie aya utayo mure ote kumniria chiria chabe utayo kore ote daniria chiria chabe utuni piere ujunda tiki kome obalo a chode ga neno chode ga tay kubimba kai ni do tay ite ko mi do kiri mure mure umi e kobo nuno tie na boba ngaba chode ga tay chori a ene tay chegwe Neno, ijumba uone, wangu jida wajone. Inyoyne na riha nyono wa diogloni. Inyoyne na riha wari wa diogloni. Ituwa inumia da nyono wa diogo. Ituwa inumia kwa wari wa diogloni. Ayelo komdago na joko kamera. Awono komdago na joko kamera. Imumda iwe dago na joko kamera. Imumda iwe kachega joko kamera. Uwari wari ye. Uteo mure, uteo komniri achiri achabere. Uteo kore, uteo komniri achiri achabere. Utuni piere, ujungo tiki kome kubalo. Achua daga neno, achua daga te kubi inba. Kaji ni dobe, iteo kubi doki ni ngure ngure. Umie kobo, unuodo tie na popo mpa. Achua daga.
1: E.T. Winyo, or radio. E.T. Winyo, or radio.
2: I not regret. Gina Pulatin, me and Bar Guluan, why yet? Between my local dama, when I'm a long while, you are. You go by the Kuluki River, how pulling your Magina Mumual, Bambala Tinker, Gelogina Mumbera, in a pomic and weather. Bang it, Aledo. Bar Wanda upon it, eh? Bar Wanda upon it, eh? Anya, worry, eh? Ani, worry, eh?
3: Da pong itel ka worry ti yuma.
2: Ida ko ay kira.
3: Mira, rarmera.
2: Batu pong iliya. Batu pong iliya.
3: O pong iliya ka worry ti yo.
2: Lama daga lama. Niu ba ti mara yumera. Koko nyo alo tarita ko yoteo. Nya na ka ribole nyo mo kiri tura.
3: Nyo alo nga yin. Twa e ture wo ti yina yina ba yu yo. Kati nyim di ukal na ko nyi fe kom gori. Gini pong ite. Batri.
2: Pong ite.
3: Da pong ite ka wori ti yuma.
2: Baba turi nyime. Nipa. Ati no ba angyara jani. Kona nu umaro. Ma ti yu neng. Uri be nyama nyama.
3: Ata kwe ti ma fida ba. Limu mi atun turi ma tata kwe ti ma berba. Dango mi atun turi ma yina tata kwe ti ma fida ba. Limu mi atun turi.
2: Kuli nga liyot tata toni nga liyot. Tata dogwe ti loba gor. Teche yuchot. Tete li ikor. Kuli tawa nye ni upono darli. Bele ro karo ti yuchinya diya. Pili ya roga ya. Loga chokaro kana kana ba.
3: Kopeot anena ba we ma we mi ata mama
2: arogo pura pa kiri arogo di o ka chunya ma to ka chana kopa to kar kanya kanya ba
3: oh oh
2: ta to ko re chubu ti wele lone uga pura da ko pinwa lia me di ti wele ti di guli wele te pa gio me du mi wi julu bilo wele to ba yang ano kon kona nuam ajura le Kumaninga, kagwin ko bi kami, ko bi mato kami, kumanining.
3: Ni wiyo ji wara wiyo.
2: Ni wara bay tamaya mo ni ba.
3: Nin ji wore win
2: ji wore ta ye no mwe ni
3: ji wore ma mu ni abai bai
2: koi mu mu ake ji
3: ma mu ni ati u cheu
2: koi la mu ki di
3: na nu kulu yore pe kulu ri amu ri ata twal din yore pe
2: ati ri aba ya ta poti ka di lo ko mu ni ati u no pe mi u kulu win ba ka ri mi u me ji wore ni lu re bura twal I ko ba ni ngwa ta Logata, a tin tin a paye, governing at a tam, long ming, tin tin a patam, governing at a logata, tin tin a conning aliot at a conning aliot, a tatta with the lower gor, take your jot, let a licor, kunitanya, and your pony.
1: Pium yikri, where quarrel,
4: marme pacho,
1: it you know, or radio.

0: chun kere wer kwaro
1: bi yom chun kere wer kwaro
0: bi mara me pachu
1: bi mara me pachu
2: e wan lang yo bi do ta lo ko kam pene
0: iti winyo o radio iti winyo o radio.